0: obeye wasere wana wase awona che hey wase we yabanyine yeah what you want ba ya todi ana Jesus na o ya die yin media
1: Jesus
0: wa prako pa sa wodi wa koma no meti na tumra ko pe wa obeya den na fefefe ye wo wo no na wo ni sa sem
1: o nya mi mi suno employ
0: etias
1: ye nya ko pon afa mo
0: no negative no negative sa papa na fem no ye me nyina e positive.

ti akofi kramen ti babia wo bia mi amso re wura me mi kuna me do na nya me nam na hu mo broso na samre wo dia wadu ye da hu kire wale mu wo kristo nya me je nya me oba nya me so so ko bi kramen babia wo bia na mi shira wo ne sa chagra ne sa jani and then you're running for a penny. I can't pay me, sir.

di moja te ubra kuma e. Se moja nga ngua, kafasi ni wama nipa. Masimu mlami ya ni ae, nabla dini anko paona misi. Mpwani tisada mlama haya, mumla, matimu mla ya tesu tirema. Abresa nkira uompa.

0: o safo pesma e ko bi kura ba bo puo e yiye brenu e te hume bi mo fo ma bo nko e pe ti ti be bre o bu nya wo bi e fi be biara awrade na mo so ka sa tia ni ma ti be ka bi ti awrade ma e yiye brenu
1: mi nya e no kwe na so bi e mi ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya ko pa isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko bu no Womra or no radin tang. A bit of a radin one, you